Nakpacha kamak taitalay kay pakarapin Señor wa hakuy ko kantaponi Dios ni. Gracias kay hoy kikunamanta Señor Dios ni. Samin chay taitalay apayan kay pakarap konkoris chaki kus pataitay kamachik hoy kunata Dios ni. Kuali kuy Señor Dios ni. Unyari ko ay ko wa hakuy ni ko tataitalay. Wa kay chay ko ay ko tak Dios ni sapap. Unjay kau say ni ko pilya palyo ay kunata. Señor manang ya chay kuchu. Ima oras siya ima paspasar kunanta. Taitalay sa sasachakuy niya. Ima na kaktim paspapawa kay chay kukuhay ko taitalay. Magigimang mas Señor kau say kunata apisi kitaitay. Diyos niya ay kanya wa kay chay taitay. Ay likutalyak tay kutapas papa. Hasta ahora la palabra de que Señor huyas recachun. Lloro no camas caiquimas, Señor, si me quiero ahí pachun, papá Dios. Samin chica yo ayo así que tapas taitayay. Samin chica itay que yan cajo y que una tapas taitayay. Señor, hasta ahora y carichi, Señor, que yo ayo así que tapas, papá, que ya está y cupe. O que ya está con apipas, papá. Samin chica Dios ni yan cajo y que una tapas. Taytay gracias Señor que hemos surak na tapas kang taytay yana pang ki papa. Señor Dios ni yah na taya yang kay ni kip yana pa iku ay kus Dios ni. Ama po ni Señor sakit paro ay kuchi manya kahtim pa Señor Dios ni. Kaya ngayon siyang kura tapas churay kong kilya pa yang Señor kay hinaway rawasi kunap papa. Tukoy mafaltak tapas kang mi Señor kuntas kata papa pa chingki. Gracias taytay kay kamapas wakay chay kwang kikuma. Señor Dios ni kanya ponen tukuy tiempo no kay kwang kas kay kimanta gracias kachun. Señor Dios ni. Taytay matarak nisisitay ko pas papa kay lang ka na ikipi kanya kay kwang kiko. Señor samin chay kay Maldonado liaktapit Señor 96.7 kay señal tataytay. Kachunya papa bendisyon ni ki. Kanya Señor chay pachapin tay. Yuro na kamas kay kitarimay ko Diyos ni. Taitalay ka makilay kay tiempo ko na pinyang kausay ko Señor Diyos ni. Kanya papato ko yung magfaltak tapos ko ikuway ko Diyos ni. Manas kay kimanghina Señor Diyos ni ko. May kilay kimamuchulay ko ni kay pakarpe santo chaya Diyos ni ko. Gracias Diyos de los cielos. Taitalay makikiyong apichik Señor akay 93.7 marakong apip Señor. Kayo ay rawasit Señor sa aming chay ko'y. Kanya taitay o yarek kunat ko'y alikoy Diyos ni. Kayo raspa Señor Diyos ni. Kampak mi Señor kay ilang ka na kunaka. Kami Señor chay ikipo kunatapos sa aming chay ko'y kipapa Diyos ni. Imarak faltan taitay kanya chulay kapoy kipapa Diyos. Diyos ni mikang ki. At iniyo kumuna ko Diyos ni ko. Gracias papa. Gracias Diyos taitay ko Señor. Sa mincha kay si kwan liyaktapa 91.3 kay wairo asi tataytay. Ay kaway kikonan kay pakarpas Señor o yadin ko. Kuis ka taytay kaman chimpay kuy ko Señor Dios ni. Kachun Señor kalpachakuy. Aling inini ko ay kunatar wawoy ko Señor liyaktaknap ay liyokonap Dios taytay. Gracias Padre amado maravilloso Jesucristo. Dios ni kamami tukuy kay kunata sa kikun makikiman papa Dios. Taytayay kamakhyay. Dios ni kapang kiko. Sa minchi kay wairo asa 680 kay AM. Chay frekwensya pa taytay kay kamanilang kamoy ko papa Dios ni. Napalang wair kay kunata kalpachay Dios ni. Kay wairo asa chapin tataytay askaro namas kunata kami tupay kong kisong kunata taytayay. Kachun kausari Dios ni, Señor, ojo,

Chiampi, Colosenses, Jalhapi, Atuntakainin, Kinsa, Uchitakainin, Tajpis, Kamanta, hasta Chunka Kami. Imaniwan chismi, ñaupa kausaiwa, mozoj kausaiwa, nispan niwashanchis, kallarinim. Chayka keipi niwashanchis, papanchis, papalabran. Chay hinaka, kankuna, kaipachapi liu milla irua ikunamanta, akakoichis. Ama kili huchapi purichischu. Ama milla imapata rimaichischu. Ama cuerpo ikichispa munaskanta ruaichischu. Ama manalienta yuyaikuichischu. Ama munapayaichischu. Munapayaika ídolo yupaichaikina. Yaikuna hawan mana kasukukunaman Dios pa piñakuininka. Chayamu. Kankunapas ñaupajka chaykunata ruaspan purirkankichis. Kunan ichaka tukuy kaykunata saqepuychis. Araj piñakuyta, piñasqalla kayta, millaykayta, tumpayta, qhilli rimayta. Ama kankuna pura llullakuychischu. Kankunaka ñawpa kawsayniquichispi millay ruwaykunata wihch'upunkichisña. Hinaspan musuj runa kaywan p'achawan hina churakunkichisña. Kamajniquichis Diosmi paypa rihch'ayninman hina chay musuj runata musujyachishan payta allinta riqsinankama nispa niwashanchis. Entonces imatan kaypi rimapaywashanchis ñañaytoray. Sapankoj ninchispaj rimapaywashanchis ijrananchis manta. Ari mapa o aychakay mankaj aychakaj ruwaykunata saqepunanchista. Ñawpaj mawk'a kawsayninchiskunata saqepunanchis manta. Hinaspa musuj p'achawan churasqa hina kaw